Bibia o bisa traffic ne chia. Ke mechi o bibia no doje afa. Enyo mno so. Dia be ba na ko. Friendly service and fearless in na. Esu ni sadiso. Mesia

Obi kwaba wantumi ama o. Obi tu kwa kwa fani ama ba wantumi ama. Obi kao se akwadani nyami aduma mbeshia. Wawuni pani biyo. Unu mami di nkomo ofoso adeche nwanti ya sampa. Unu niye bi wadafu bi obi anene tuwa diye. Obi anene bayi u neba. Obi anene tifiye mu. Se radinya ku pardon ya chasidia na etimi se obadie aya de kesia ade amen no mai enti wo bibia wo chejuma de samrei mani wo ni jewati abibia mi so ku kwai se se wo nkwa wo adini na se wo nkwa wo life wo adini na se wo nkwa pona ni amen kwaiye ni amen sisusuye uko market enti wadie Niema nkoya ese wonye gidiye se rade be esense enko no ene here obi ni made chemu sam to ima mesi na bo nyumyo se menko ho na obi nim de besichna se wadan fu bi nim de ebeto ochna ana obi nim nshira nyakopon de mawo nyame aduma next week next month ebi akaman fu bi be father for reason tell me kesan seminina Ensure to ya adenta